0: Alpha ni da aki screen yawa. Alpha.
1: Ai Abdul Rubal i nga yi deda anja papa ya de rike da ya daga ba bar bar to tudu gudun ba be bari wa.
0: Na ma de kai le dol ma doji ma bar bar le wa ma ko se isidu ban ban kam gari wa.
1: Nga ki nga de ki le ya de de ya de rike ya mu.
0: Nga ile abam ne ri ba ne. Abdul Rubal ma je wa.
1: Ha to ban.
0: En to ma je bi.
1: Adida ne tawai wa ci si ba ne.
0: A ile ndokre le minga ido ru baba o patal ngonu ma le pidama mo ne nga. Ndoji la undai to neje be to mampa se negne le si jada ban ban wale aba mpa gbeni la ipo kama emja drum ne mini ai mo se ta diwa japa wale lo
1: nani le bula yana ngere wa yopatara wa
0: ah ta lungonu ma adelin le alwa
1: ah be wa ah adelin
0: wa adelin le ya ta bodi kweje isei le ban jo kede le yopatar le amanga ba kura mare na to se banda dadi kingasi wa to mama
1: mare ne glo bale ne dawu bal jo se ban mudama jawne lo
0: eh ngangun ne di bisle ya wanel ba ta ched nga jeyin le ba ne da bulu bu wane ma jare jinja kingana ja patar ji ma jama jale ba ba ko do lo ha nga bu bene mam de ba yi o ne le da njo edin bale din ne kwa jele godo
1: Yeah.
0: Iba ya na inungungu tabu di kwenye jiliba na isi ine. Magum to nane jikumari nilika undonu mtartar. Iyaba njili wa mdosi jindu. Nga bukura mare toba adida. Mali to nikuma ya arsi jinyabane. Magu burada lulumyo. Ne jikuma madojile. Ipo kaja kingana jinsele jisnari jone ngada. Japatar jile. Mali. Magine jikuma may nolo magie. Mamagie mare rama chiri to jambal jiri jie. Ne jigu kam larga nyanya ne ma duji ba wono ngam gersi sai baujile
1: li sai tura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne li gali wul jamal ndo kala ta di ba jar pa ba yi de kan li sai pa albi tala deli ne wuri jamal de jere
0: hai ta di ba ma pa we a deli ne ba pura mare le
1: mobo i kul i kam mo mu ya bewa ne kin ga gbonwa
0: mobo ne gi ya ogne le mai le dunya na idan biwa mai le dunya le adun gon singa na ikara jisidi nga bolebo e ya dit ba kunta je nangda jenja kisuma je ngalbi e ne jenja maidilwa e gi kara ele mandle adeline gaud nele di mandigu ban mai yeba weno ha mandle adeline no ba ya kisuba kula doy na ba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokri di ma e odomdu pata wede amna nje morle ne lao noda na ko nga ba ide ingam do di pa ba noda unda di jova no na ngungu madu pet tu ngwabe auntai do da bien doin ta pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila da dan abi ban ha
1: maji mu ya malikulu tu ya par ne leda male ntare tre le dorm dum bur ga ba misin da pala lama ga dan kulu gudo
0: he
1: ngada targu mai bilbo ba ide ba fa da akila mu fon le ba ja fa dusuma kan bim nyu ba da ba gi fa ne le ba male mu ndo mare gi ma da u au de de ya mare gi ma le au de ya da peut-être ne je na je au wa do gal rode ni maje ya ba no da male mis retreat ane ji gi au fa ne gi ji sei gi jogi sei le i kan uma pili ma kan uma pili me o ji sei a gi ji sei le bu di karga was doji da adini la di karri karle si jiba dinji ga wirgi do yida do badu mai da ya adini la dinji le si atu doji da dal be wir yi to da ya adini la be wir le si jengle ba dan ne be wai din ba shi ne biwa ne no mam to mun da low ba
0: be ne gi tu gi sine le wole bu adelin ba e gi nanje morle ka de ba teta le male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba kwa adelin je godo bale din ne do bar kun adelin je kula kunda akunda
1: nda kor kula gos ma da
0: ba ile au retrait la retrait le ile en akuba
1: beta
0: ba ngo
1: da tar mai bane
0: adelin gun nai kara bag nai no le sa en ka wa don gun din da kan da en akuba la rdue ngaba magmis nele mamge tanje kunda man kamaili
1: iya tade joci biwa
0: hai ma tade jol ban me ha mama tade jo bal bula mama tade yabida da iya kubala dongo

0: Mama Bashir mana fani lagu leku bakalam borno mana fani mama tuma indi kad mana fani
1: golle
0: jibril nambar wala chi mana fani golle ko kabra ummali mani me golle ko mana fani ala jadraman wala chi mana fani Gulle kamra umma limani me ara ra umma mana jiryo gulle hedu fi dunya talata ga sama sitte angam re da gab gulle ginte dena khadar kangi da balale dena bagar ko ma nya be be fire alla ma le la tabal kibde alla ban sama tabal dibde adena butal rab sama tar re bel firge shunku malandu re shali man dunya be suro mukobe nga fo muke yeta

Assalamu alaikum jaman denadi nyemena fada radio chadie yakku min titulla gertino na fu radio ndara rona la barnde ko ya diki ngallitininde kin tawdo da yana ko ngu findi sakini dubi ndin findin arakunna klara yiki njin ferenjirinde na dejin ferenjirungun yeyi tram na saram mane akiden che dayalon che chapchoro che naro nadi wuro duskarada kamin tekniki di mahmud gasara koron di redo arikina technicien centre meter gredi ngis nyimba halni nyona ge da fi micro ndi ashta bakar musa koro wati samru daya la parnde kuye hadiki ngalli tinen edi kran njudu kuna fanyun maru la bara di kran njudu kuna fanyun adi kamin teknik releni na wati bikiari che dusudu ni krini kamin teknik bikiati na jamai krincha kam karkuduba kran wolinga sufanchu

yeya ko min tiyara ko an adi ñammena fada radio chadie fo radio ndara arona labar nde ko yaadi ki ngalletini ne di karanu jidu kuno fanno akko yeyi labar nde ko yedi ge ya ministre do daraja do adi kina commerçant di be jini kidi angal do yeyi kinta wadi kina dayena e kongu miyo koyna wono nan dige ya wazir do daraja do adi kina commerçant e haldo adi kina awangala num kunden wono yo jama hadi kina shabro awangla cidiya chaladin ge yanglawro hal adrol ge ya resmiro entreprise do wadi kina geregede lamar do wadi kina planification e hal do wadi kina yaur ge yanadi lamar do wadi kina regle d'hygiène gol teda hal don belier awan chadi kina wo gumbi wono qualité do wadi kina angla cedin kada wala difi wono hal adro nan dige ministre chuma nafsungun jamangu ma mi o goy nga so leydri kilkonu no entreprise do hadi kina gede gede diew nan da wina nga so leylar konawno leylar tewno lamar do hadi kina wanche cedin yami chasufu chasana di beli wala beli ni rawno ye qualité do hadi kina sécurité sanitaire gol ceda hal do waadi kasate wala tani nan cedin ne beli wala beli niro hal adro na ley na do hadi kina gede gede ya huri diew di na nga so larcho me zaptoron adie kide larcine lamar do wadi kina recensement kin yakununo nan dige ya yom buka e feyer dige ya benyamin wono tijani shige ya kurtudo wadi kina gujjero di lono wono kurtu gujjero leye wono sabo do kurtu gujjero leena di hal do wadi kina sensibilisation de population wono ye lamar do tawi e jama e larcine hal do wadi kina recensement e hisaw ye godi e lardi kende chadie larcine we ya furo ki njari e di uno hal adro jama do wadi kina kurtugu jen dawina ngaso tawi e churduru we ya ya maisa kurtadi mbediya ngeya huskangla yodona hal do hisaw e larcana chodu uno hal adi nangandro di chi lele ona uno yo watte nyamena liye kirke daire gayen kide angal to district sanitaire do wadi kina adre wono konfo di gaya hal do wadi kina district adi nizam bilim goye kida wono bilim goye takhayir ye chodi wono centre do wadi kina santé di konfo medicament ye te wono hawa do wadi kina gede gede kam goye kam ranchi na di watte ngaso hakuma ichari chie wono autorite do wadi kina lokal da wina ngaso nan hadir chaye hal do wadi kina district adi nizam ga qayar cina e wate kunfu a wala yerne yerne ge ya inkan cedin dunanca koyna ge ya nyemena ro codin hal adro nan jaman cangaso capca ya murado adi kina santi ngaso takoro di kodowno adi e kirke daye angal tu secrétaire général do adi kina kirke de oman duli wono shiso lamar kide lar cina e wono lamar adi kina kide avantage wono bukadi ge ya hal do adi kina atele de renforcement do capacité takhayir ye wono yeyi num kurgo do wadi kina kaye godi adi gol ceda num kurgo kambe godi yewuno yeyi kinti geden hal do wadi kina yew yewuno yeyi yew larcine acte raye wuno num santencha fura ledi yewuno yeyi kow dandi geya mana wuno eyi so kow nina o waltina ba wuno fada e shi wuno kwa waye shi wuno eyi waye kowi chidiye do kwaye ngunga ndain wuno hal do wadi kina santin chogodin wuno difan chogodin wuno kurgon chogodin wuno hal adro na dige ya manada wuno yo kwa son debite andi liena ba adi so debite larchine e kirke daye wuno shiso hal do kide larchine e grupi ma do wadi kina yow ye wuno wadi kina rural gul cheda yow do gule daye larchine departement do wadi kina mayo dalaye wuno resmino di kenta wadi kina kwa ina yako ungu mionu ya mionu uskona di nan hal do wadi kina projet do wadi kina ekon miye gedu ye lardi ye larchine wuno hal do wadi kina yow wadi yow gule daye wuno yeyi agriculture wuno yo kinti geden autonomisation ye nizam be larcine e chabie valer ye wuno hal do takhayir do adi kina amin do adi kina maje godi yoro di hal adro nan dige ya yow do adi kina economiste economie adi kina yow wadi mayon dalayer di hal adro le kidoro shendi takoro manay tartorono labar nde ku ye dige ya na dan ki nguda dunge labar kam indreru ye sedina di telem gaizu yirwone kam krayen jedina ashta bakar musa Mahmoud Gassra.